ni sambula vinaka ni mata vinaka mai o ni wararonga tika mai o ngoe na nonda program wou e sa mai tawodhi na Radio Viti Kapiti e na Coast Access Radio dua saiva wapo individu fama e na Kapiti Coast. Na nonda I wakanga wakaelo, sa me ndua na nrau tinika viwa, tiki na ndua kina walu, na lawa I tiopa. Sa kalau ngato I ra erasa senga ni mbeita ki rawa, e na ndua na ka, ni erasa muria na lawa I tiopa. Sa kalau ngato I ra era muria na nona I wakaro, u irasa waka sangarai koea na nonra, e lonra, tau doko. Erasa senga ni dhakawa e ndua na kada. Nira sa muria bolinga na sala I tiopa. O nisa sulia vei kei mami na nomi ni lawa. Katukuna vei kei mami me kei mami muria ena alandina. Au nuitaka me o muria ena alandina na nomi ni vei wakaro. Ke waka au muria kede na nomi ni wakaro. Au na seang sara ni vei wutunitaka. Ni usa.

Ni sambla vinaka, ni mata vinaka mai. O ni warrong tinga mai ongoe na on the programu Radio Viti Kapiti and a Coast Access Radio dua saiva va poindi vitu fama. Ongo ngana nomini nda unwe ingarabi ena vos waka viti Elisapedi samana nuanga ni vala waka mbula tika ani veke mni ena unwe vinaka ongo ko Kapiti Coast. And a singer ni koe, nana rongo dhanga e sona I tutuku ni mbula, mbala tatiku na nanda mbula,

0: Ieni simberanga o ea, ona vi bitanga mai indua na wala tutuku. Membale te tinga na kena pakanumi na veindindina ti kei viti kei Peritania na nona solio viti kei Peritania ka dhingomi na lotu wa Kristo e viti enanga onea ka dhingomi tanga kina na democracy kena rule of law enda sa waka murietiko enanga ona nikua enda na ronga tole nga endo na tikini wasa leke leka menda bana numa kina na tubaka I koe kei viti kena kena soli ko viti ki Peritania. Ni oti o ia, dana ngwala sereani menda rongo dhe so na tukutuku mena nonda punolo mani e viti, ke waka embalavu na ngauna, dana rongo taltinga na tutuku ni dona tiki na leke laka nga ni da sabarau vendingdingi tiko e Aotearoa ena vula ko November ka sa dhaka sartinga ni ngona babarau ki o yiku endua o na ya rani vendingdingi vina mo chektaka na veka ambleta na ya dhamu na vuno tiko kina mendonu vina kethi tiko me ka kuninge I yadho na singa o vile vendingdingi ka kune ni sianga tuni tuna e dhamu. Ya so na vika ke lebu na ngauna ndana I loba talanga na community news en na vuno ongo ko kapiti.
1: It is always a great pleasure for me to be able to visit Fiji, and it is not long since I was in these islands in my last ship, HMS Jupiter, in February this year.

Whenaka e ngē I runga dō e a, e ndua nei lapalawe ni tiki ni Nona Bosa na tūranga na Prince of Wales e nangau no ea. Ka mai matataka na maramatinana,

His Royal Highness Prince Charles, e nanga una angole kina ki witi, e nanga una nikua sa tui na turanga ongo ka sa tauratiko nei tutu ni King Charles III mai Peretania ki na Commonwealth countries. Wasa toko koe na wuku I Peretania ki na wukunra na marama Tinanra Narnandi, Queen Elizabeth II, ena kena mai soli na tuwaka I koe a KVT. Ndarongo talanga na

Kerei tal tu ngā mai nā me da wakandiki apo nā kera wawalangi nā high cholesterol levels e me da ndo ngole ni wira nā nda wuni wai kanda le kerei kina nā wakasala me rani da kauta sombu mai ke wakau i ko endua ti koe tāke nā nomu cholesterol level se ti na kera wawalangi high cholesterol level e na

rei mō kauta mō lako e ndua nā ndauni urana medical aid providers, urana uniwai, na nasi, se lako e na pharmacy, rani le kera maka sala kina. E weekenda, ke maka e nrenre na nomu ngole be uniwai, lako ngā e rwerto na pharmacy le ke maka e rato ke le kubinaka tarongi rato e na maka sala Memba leta na nomu reni mbita sumbu meira na nomu cholesterol level. E waka roi te talati ngā mai na nonratu vaksala na tambana ni pharmacist, ni ratu ura ni sulewi kenda e so na vaksala ka wivu ke sarwi kenda. Me pahau ea wa ngole na pharmacy mba leta ni u lewi wakantike ke waka e ranindua na nungu stokini. Eko ko enda do rongo datu na na stokini enda do ndara ni nda varu ngole na ndua na panua. Ko ngo e lewi waka rautaki o ngole ani e na yanga mendo e rifu te kiko. Me wai rifu te kiko na nungu na podiatrist. Podiatrist e, e kuira na do reida na nonda na sui ni na evanda na nonda na linga da bea ke o ramusu si ndona ka wao ya. Ya ke waka o waru, wambimbiti wa vi kenta na sati ko ena ono sa wulu kalima la wake. E na vina ka menta ngole, ke waka enta waru ngole na ndona bunua o lakumba labu, e vina ka mole I waka taronga na, na kena yanga vi kenta na stokini. Ya ko na stokini ndo waka yanga taiki menta ndara, Merein tango makatiu kina na kena me kunia dobi kenda na mate ongo kundo wakatuka itu na DVT, Deep Vein Thrombosis. O ewa nga ngole ngele I warau na no gusto kini ena singa, bitana singa singa yoti ngo, ngole ena pharmacy ondo ngole tiu kina. E dina ni ndana numanga ndaronga ndale I volia mai ena off the shelf in a donor pharmacy a senga ertuna in a varu teki ko sarnga o nasi ke tiko na nasi o ko na varu taka na na balabu na tu bakini ni e ba mumbeka na no elevo na ka e varu taki sangi varu taki veiko na veika e varu taki tu moreni on dinge ki na nakala na kena va va kumbeka na kena Iyo, e lebu sara na kena I moi moi e rao ni nda raidiki na bote lebu e nda ulianga ni tuku ni ni kewa ka bambi mbiti o kenda na sa ono sa uluka lima lako dake ka rao ni nda ke, so e nda ulutu ni ngona ilutu kina e nda utikithi e nda wana tiki ni nra ka rao ni nge ilako nge le itao e ulumu na nomu mona se na nomu yate vuso se utomu sara mandanga Rani I tau I ke anga I wakabuna na leanga wa I kenda. Ko e soa e rani ndo umate sarakina. O waka uliga toka ndo na bola tukutuku. Bala te ndua na turanga waka I dhange toka na turanga mai pertania ko Richard, Sir Richard Branson. Ro ngande waka vio tini or tuna buwale ro ngande tu yana nonrotu yanu yanu duana yanu yanu tu na nonrotu nga gai lutu na marama watina. Sa yang baki wala sanga bulu no na lutu ya ge kau I valimbula vokataki na na norto do na helikopter me kau I valimbula e ave ni valimbula angale lenga lenga I valimbula ge kai na ki kebo ka me a me a soli wa ndo na wani mate me ba mama reta ke kina na nona ra e na sanga ni a lenga bolete ni kai na ki ni tobi ko e vokalenga ko e na ra Te wata, e lako kalei tao e nanona e ate vuso kamani lenga sarakina. E anavono uvia warita ati ngaini kina mbaleta na stokini. Ni nonda tango maki kenda, kebako iko e ndua e ndo ububudhe na e pamu, se o wakila ni nomudakadako ndambe malabu talanga, ka e vinaka mona lei kere waksala vei nombuni wai, Kau kaki na lako nga berto na pharmacy le taro orto na ranige waksal taki kuna puno mongole kina. Ni kem kaya na mani sa ulebu sara na lako berto na podiatrist.
do so levo to hor don

creating a mayo kemini na turanga non da turanga mai viti ka ka ki no ir na ve yatu ya no ene no ve was pacifica mera ngole ani ka le check ta ki na non ro prostate check for prostate cancer en a vir non ra gp mera ngole ki na ka ngandre pitala nga ve kemini na turanga moni le check ta ki en a Kiran tau tubu na cholesterol level, high cholesterol level, me ka kuin tubu, me lak, me vukei, me lak sobu mai na cholesterol, e tiko vi kenda. Bata ke waka e na tumbu tiko nga, ra ni lei waka vu na me tau oki na, e ndua na nom salanin ra levu, na arteries, me ra ni blok taki, kare ni waka vu na saraki na, na matini uto, na heart attack, se ndua na stroke. Na mati ngō na high cholesterol, na kena taui kemini na turanga, e waka mbimbiti ko ke waka oi ko endua na turanga, se tangane, o sa matua tiko mai, ka tiko na nomu family history, ni kune na high level of cholesterol vei rato na me family history mai, me lako mai na family history na kena ndau tumbu dhake na cholesterol. Ka tika tal ngai na tukutuku ni bubale na matini uto. Ki waka indu e tau vi matini uto e na bubale se tiko na mate waka bubale na ni family overweight, I see na kemo mbimbi se obese na kena wasa babalangi.